Sutresno Budoyo sampun katuraken wonten ngarso panjenengan kending lancaran ngrekso desa laras lendro padhet manyuro tumuli badhe kapiarso ladrang kenyawi bowo kalajengaken lelagon PKK maju laras lendro padhet songo wontene minangka kending panutup badhe katuraken kending bubaran udan mas laras pelok padhet barang. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.